Tonya lumu hadama diu haujatelebake. Adum ni malong ibitami inyantele yake ku. Katuku ku anawatu. Ning haujoye muda. Ni futata ibuka soto ibimundantela. Barinia kiling kiling. Ndi futata iba soto lale ibimundantela. Walati na wato wati nyantele nga doma doma. Nganyong kam. Nganyon sebo, nganyon dema, nganyon muta. Ningan wakili wobela, aha, tumando alala dema roke nali. Niwilite vitamale, yenya tujube mamuje, isalo. Solo.